lai tari tanjuang bungai bali tuang kejang kemanang kaban kaliwang nak dadi ngadi peruang umaya kau dua i umai au dua ngang umai tari lebak bungai nga tanak kejang kemanang kaban guya nak dadi ngadi ya. Serah.